0: Yung payo kita kisa ngunin ko agaupahan sa umaubah maa na kupi ko tapakuh di daka mga dodo sa iyo motil. Naniku na si motil eh, kini ko kuawa. Kuawa man ako nanyag daka.
1: Kuawa si Allah makasinihan si ni kung ngantas ko niya aja kemiskinan si Allah.
0: Iyo, ingo ako jemang pagi, aku minjak pagi. Dang lupa sarapan pa, jalan pa, kini makalepayan sa kadaka sa.
2: Ya Allah, kano mo uneh medya na tanoyo demi memenuhi kebutuhan rumah tangga ni. Dipukuk na iya kapa upahan motil kupi.